0: na front to us to ahia
1: wo ahia ni mranse na wa ho me penantwe fu mu me penantwe ti nantwe asu nantwe hwine nantwe na bodje 100 wo wi a nantwe tachire ma 100 last hour nantwe nan ma kumako 400 me self nipa 100
0: na said your pro bi pe nantwe obi pa akoko
1: ni bi ni mpe ni
0: obi pe fish fish no kro bi pa salmon red fish amane ni ne sardi sa akoko so a akoko tanko a ye obi ni taste this are new sausage obi so dia na ni je ho no take it any take risk obi akono de no
1: mi so no kra no enso nyame ye costo benya bia
0: no kwasam u benya bi e wo enso nyame ye costo e wo brekum central market na ti wo ni damo hotel ne dia ni mhwe
1: ba ko si wo ye wo dadam wo
0: ani te pen 0352222022 and 0352222110
1: enso nyame ye costo